ginda na ba ni si Sir? Nujibya rujon niya tibigo. Nujibya riches sa tileju. Nuubin sa kayunda. Naases kenda. Nuagenda na chawi. Kuyubibya ani ladera sigusa babini. Lunes asi uno. Lunes aki bigetanu. Katigya acha tiyasa. Katiginit ti sinashi gulenenu. Katigya acha ti songya. Nikintisa. Gusya. Nikuijigendara nasi. Nigusyete na la jila anu pabya nakkanu gijila yuri. Katigusa anashiji sandunga. Gusiba nila anu.